oligopi Torika ngala porok Shanda wanda jogi olok Kita merikini wa eskida Tuba studi fok Para bikle ngala Torika bikle ngala Tadila kesin hata Lokomana bikle ngala.